chota. Kumbo unga sana chora. Bile buti atutoko. Story ilianza like this. Bile nakutana na pain. Hake ilikuwa legit. Jigs likuwa zina dance. So ili bili mechora. Bile chipota chota. Kumbo unga sana chora. Bile buti atutoko.